Baba sibonga umusa wakho, baba sibonga wena, sibonga konke babo senzele khona. Vuka nje ekseni uvuke ugcwele ukubonga. Ungabu umuntu ongabongi. Ungabu umuntu

appreciate impilo. Impilo iya appreciatewa. Njengoba ngikhuluma nawe nje khona namhlanje asebebhaliwe bafakwa ithikiti lapha kuBhozo sebese emakhazeni nje. Njengoba ngikhuluma nawe nje khona omunye okuphuma umphefumulo kuye. Kodwa wena uyaphila wena. Kodwa futhi awenzi kahle namaphutha njalo wena. Amaphutha akho maningi unomona futhi wena unjalo nje. Wena futhi uhleba ngabantu wena uqabanisa abantu wena unjalo nje. Maninga maphutho nawo kodwa uNkulunkulu akakubaleli wona lamaphutha. Uzobona ukuthi ngempela lento yokuphila ingumusa kuke kuhamba abantu abalusizo ngendlela emangalesayo kodwa kusale wena. Usale wena usale namaphutha akho usale. So ukuphila bafowethu kungumusa kaNkuluNkulu akuyi ngokuthi uperfect kangakanani kodwa nje umusa kaNkuluNkulu. Kuphila abantu abasibamba inkunzi kuhamba abantu abalusizo. Kuphila abantu ababhiza abasirobhayo abasifrodayo. Kodwa kuhamba abantu abaphilayo okuyibona bebesinikeza ithemba. Ukuphila bafethu nje kuyinto kaNkuluNkulu nje asikwazi ukuyikhethela. Asiyikhethela ukuphila bafethu kodwa uNkuluNkulu usipha khona ukuphila. Baba siyabonga umusa wakho wokusinikeza ukuphila. 346 kwizwi lomzantsi ku98.0 mosandvula umsazo wakho. Good morning, sawubona uyaphila. Sicela ukwamukela ekuseni. Mini kamana mungukhulekani ikhehla lakaZulu.

ile. So uNkulunkulu akwenzeka kuvuse ngalesi sikhathi ekuvusela ubala. So njengoba uNkulunkulu ekuhlanganise nami ngalesi sikhathi ube necebo lokuthi kufanele ulizwe lelizwi lanamhlanje. So please don't move. Thatha nalizwi mhlambe kusungahamba emva kwalo uzobe sikhashana esincane 5 minutes 10 minutes bese ke ngikudedela. Nelsiwe Shandu ulaphana ke emangethe ubani lo uthi kamini bamagebe kuseni uAngie Chakaza ulaphana ke kwafelekisi. Lungile sihlabule phambili Thuthukane Mkhwanazi ulapha ku TikTok siyabonga kakhulu weThuthukane. Siyabonga mfowethu ubani lo uMandlovu uthi amen Magleba ngiseNewland West uthi ngibonge ukuvuka siyabonga kakhulu. Right, ake ngihambe ke ngiye kule ngoma, mangibuya kule ngoma bese ke ngiya kulo izwi lika Nkulunkulu mhlawumbe ke nje sigunyamathe kafushane bese ke siyahamba ke siya ke ezwini lika Nkulunkulu namhlanje kuseni. Kevin Screen Tim Godfrey Nara, nara, nara, nara, nara.

Usanje kaNkuluNkulu. Abanye bangena kungathi bazokhanda nawe leyo nto kanti abazili kuzoyikhanda bazofaka idunga phakathi kuyo. Ila ekufuneka khona ke ube nomgogodla. Ube nomgogodla. What is your strategy? Athi lamadoda amana nochoko sizohlala lapha kuze kube nini? Size sife na. Nangena ebusuku. Nafunde mina. Nangena ebusuku. Nafunde mina. Bacabanga ukuthi ngiyadlala, ngangena ebusuku. Ngafunde mina. Nangena ebusuku. Ngafunde mina. Ngithengisuka ngase ngithi okay. Sengifuna ukuyeka manje emsebenzini, kodwa ngifuna ukuyeka kahle. Ngatshela belungu ngathi ngicela benginikeze i-unpaid leave yenyanga. Ngathatha i-unpaid leave. I-unpaid leave i-leave ongezokhokhelwa ngayo ngoba wena ovolontiyile ukuthi kunezinto engifuna ukuyilungisa. Ngicela ukuthi gozo lolo. Ngaqala ngawuphemba i-business lami. Ngaliphemba. Ngabona ngathi kuyahamba kuyaqhubeka. Ngabuyela khona ngathi ayi. Angakaboni kahle. Ngabuya ngenyanga yesibili ngathi no, ngicela uku-extenda i-unpaid leave. Ngaphinda futhi ngabuya ngenyanga yesithathu ngathi ngicela uku-extenda i-unpaid leave. Ngabona ukuthi le mali ebengiyenza lapha ngenyanga idonsa kanzima. Ngingalali, ngithethiswa yi-manager, zikhuluma ukuthanda kwazo, delelwa ama-nurse esibhedlela. Engathi le mali sengiyakwazi ukuyiphinda kabili before kuphela inyanga. Ngasengishona khona. Ngacela umanager. Ngathi ngiya resigna. Awu ya resigna? Yes, usucabange kahle, yes. Ithini plan? No, ngina iplan, don't worry. I'm resigning. Ayi kabi. Ngatshela abafowethu engisebenza nabo. Babamba amakhanda bathi hawu fowethu besisazoteleka nje lana sisazophusha umzabalazo isazonyuka imali. Ngathi no. Ngine plan. Ngahamba ngawuqala umsebenzi. Namhlanje nathi yabo ngisebenza kamnandi. Ngisebenza 3 hours. Angithi manje uma ngiphuma manje. Uma ngiphuma manje ngo-6. Ngiyosebenza. Umsebenzi wami. Yebo, ngisebenza 3 hours manje emsakazweni. Ngoku umuntu osebenza 3 hours usekuqedile usuku. Ngoku umuntu osebenza kamnandi kanje usebenza 3 hours. Njoba nje manje nje ku-5, kuyoshaya u-5. Sengisalwe i-hour, sengiyaphuma manje. Ngiyosebenza ke manje umsebenzi wami. And injongo isaqhubeka akapheli sisaya kude kunezinto sifuna ukuyiachieve ngithenga elinye ilanga la ngathi njengoba nje usenamandla unomfutho kangaka kulamandla akho ngicela uyicabange in future usuyikhehla ungasenamandla ukuthi ufuna ukuba yikhehle njani. Ungajatshuliswa ukuthi usenamandla, uyagijima. Uthandwa abantu, uthandwa amantombazane, uthandwa yonke into, uthandwa abangani. Zicabange usuyikhehla. Ngiyayisho le, ngiyohlale ngisho. Ukuthi njengoba usenomfutho nje. Ufuna ukugugelaphi? Funa ufela la noma ufuna ufela le. Funa ufela la noma ufuna ufela le. Funa ufela api. Ayethe ama-motivational speaker ethi impukane izalwa e-toilet. Kodwa impukane ayifi, ayifela e-toilet. Ifela endlini ezinkulu. Ifela kumajuice abizayo.
ifela kumakhekha abizayo, ifela kokharaba.

ebizayo ufuna ukufelaphi? Uma usuphelelwa amandla, ithini plan? Unayo ini proper plan mhla kuphela amandla njengoba uno 40 years nje. Njengoba uno 40 years nje usalelwe iminyaka ewu 20. Ukuthi uRamaphosa akunike ikhadi elibhalwe sasa. Then what is your plan? Thini plan yakho njengamanje? Njengoba uno 45 years usalelwe 15 years. Awu lalela yabona nje umuno 48 years usalelwe 12 years njengoba uno 50 nje usadlala lo mdlalo odlalayo at the age of 50 usalelwe 10 years ukuthi uthole ikhadi lakasasa. Ithini plan? Iplan yakho ulinde le mali yakasasa nje kuphela. Iplan yakho isho njalo yini? Ithi wena ufuna uba yikhehla elilinde lo sasa nje kuphela. Ithini iplan yakho yobukhehla? Sizohlala lapha size sife na. Sizohlala lapha size sife na. Ithini plan yakho yobusalukazi? Ufuna ukuba uhlobo njani lesalukazi? Yeah, no, good right manje. Umuhle manje, usamuhle manje. Umuhle, yeah, umuhle, ume kahle. Unama hips kuhle, u right manje, kodwa kunesikhathi la sokudilika kwawo. Ya uyigaya manje, uyachama manje. Ya uyachama manje, useyichama, unetayela ushane khathi kuhle. Kodwa kunesikhathi la ekuzobhidlika lobu buhle bakhonsizwa. Mhlawumbe naleli ikhanda lakho njengoba neyinwele usashaya ikhathi njengami nje. Kunesikhathi esizayo la engeke ukwazi ukushaya ikhathi khona. Iyinwele zobe ngasavumi ukuthi ushaye ikhathi. Ugunda ikhathi, ushaya itayela, ugunda indlela. Zizobe ngasavumi iyinwele. Ya, la mamasela nawo njengoba manje uyi bold build unamamasela asazowohloka namamasela la. Uthe ubabuthwala ningakhohlwa ukuthi njengoba uvuka nje uyiphophotha, uphophotha itende elisazodilika. Ufuna leli tende lakho lidilikele kephi? Ya. Thank you Holy Spirit. Ufuna itende lakho dilikele kephi? Ufuna uba ikhehlele umthwalo. Ikhehlele umthwalo. Elabhunguka. Lahamba. Labhunguka. Labuya lingasenamandla.

0: Right, ilungile kasikhulumeni ku 0604807164. Uzwili izwili kubusisile. Khona ufuna ukukhuluma nami namhlanje ekuseni. Umsakazo izwi lomzansi ku 98.0. Mhlaka 7 kuJulayi 2026. Sibhekeke kuhafunyanga njengoba sesihafunyanga nje sesiwelela ke kwisigaba sesibili. Lasibheke khona ke sithi 2027. Siyangena siyabangena seba Enrisha. Ayo zwakala. Lungile ungakhuluma nami ku 0604807164. Inombolo lelo ngangishaya kona ucingo. Futhi ungangenzela ivoice note ku 0638208448. Molo.
1: Amen, Dad.
0: Ay koko.
1: Iba nama plani, makeba, engikuzwe kahle, iba nama plani, ento ozoyenza.
0: Ay, uzwe kahle koko. Uzwe kahle koko.
1: Ay, ngibuzile uzwile ugogo ofane mzomusha uzoqala abe nama plani ezinto azozenza, Dad.
0: Kebo koko siyawa.
1: Papa sepe.
0: Right mosa ndivuna sozokho ngicela ukubingelela ngwamukele. Lapha eTexini ngiyanibona njalo, ngiyanibona lapha eTexini yaseNanda. Ngiyanibona eTexini yaseMlazi kwaMashu. Maran Hill, mona Simon.
2: Ufuna ukuba yikhetheli njani?
0: Iba na ivision yaleli khehlo ufuna bayilo usenamandla usenamandla ibane plan
2: uhlala la kuze kube yizini igebozi
0: size sife sifele la
2: awu sula bathatha ngithabalala lo edile ezile sibe right igebozi
0: shaba

0: athi lungene ungangena nawe ku 0604807164 mhlawumbe ubulalela izwi ufisa nje ukuthi shwi phezwana right more sabon
1: izimolo kunjani
0: mphezulu awu mfundisi wami
1: eh masondo la
0: hey uyaphila kodwa nyambozi
1: ngagcina ni hey ngiyaphila mphe ngagcina ni nokubuthwa ngo 3 ngithi ngizwe nje yakhonkotha la eminyango bangithi ngizijaya ngisasengivula iradio ngoba ngikhuleke eli namhla awu kanti kufunala ngilalele wena usaphakamisa wona lo mphongolo lowa uphakamisa kuqala
0: kuseyiwo lo mphongolo
1: happy birthday ngizolo bengithi happy birthday ngomkhwanazi ngoba ulesine lakhona sakhuleka ngithukile makuthiwa sekuphela unyaka no mama
0: awu
1: kwathiwa sekuphela unyaka Ah ngamemeza mina amageba njengoba umemeza mina wangiphendula uNkulunkulu.
0: Ah.
1: Wathi umhlaba kawubhubhisi wasivezela le ndoda mfowethu.
0: Ah. Sibona.
1: Ukuthaya ke lapho ubaba wayesebenza lapho eLion Match.
0: Ndaka matches.
1: Wayesebenza lapho ubaba wami umfundisi Masondo. Wasuka lapho nje wayoba umfundisi. UNkulunkulu akubusise mfowethu siyakuzwa usenjengobunjalo. Intshumayelo yakho iyangena kulalela mfowethu. UNkulunkulu akubene ukuphamisa. Naphezu kwalokho oyikona qhubeka wena ubheke phambili ungabusahlehla
0: nyambosi omkhulu
1: God bless you my brother
0: thank you amen hey baninga abantu abebesebenza la kamatshisi khona nje umunye umalume omunye ubhuti wemngani kamalume ohlala lapha kwaphikwa masho kwakhe ngesikhohle sibongo sakhe kodwa umalume ubata kwakumalume ubata I hope usaphila umalume ubata lapha ekhona mawuthi khona umaziyo lo muntu engikhuluma ngawe ehlala lapha kaphi ngale ngase yabona e stadium e Princess Magogo kuleli side engale ku Princess Magogo kokukhona indawo kwakuthiwa yastambu lapha kwakushaya khona ikarate

0: Akakholwa kuJesu bayophila kunapha kade.
1: Awusini madoda, sithole isandaba.
2: Siyaphila mntaka baba, khamba kahle.
1: Hayi khamba kahle baba, hayi umuntu akafi. Iphupho aliphele umuntu esaphila.
2: Alifi iphupho umnikazana esaphila.
1: Yebo, lokho nje ulibekile ithemba ukuthi hayi ngelinye ilanga.
2: So lunga
1: kuba lapha. Hayi futhi sisukani kaphuma kahle lona.
2: Awusoni madodana.
1: Shap konzi yami.
2: Awukalakatha. Kalakatha.
3: Abakholwa kuJesu. Abakholwa kuJesu.
2: Izwi lomzansi sawubona.
1: Amen, amen baba.
2: Good morning.
1: Wow, good morning baba. Hayi, uNkulunkulu wami ngiyabonga.
2: Amen.
1: Ngibiza ngoNkulunkulu ngoba uza nokuhle ukusiphilisayo.
2: Amen.
1: Awuyazinamandla imfundiso oyibeke namhlanje. Ubaba engathi angasipha sonke lendlebe engilalele ngayo.
2: Amen.
1: Bayizwe.
2: Amen.
1: uNkulunkulu akwalisele.
2: Amen.
1: Baba.
2: Siyathoba baba.
1: Ngidala magebe.
2: Sikhuluma nobani baba?
1: Ubaba uMtololo eMlazi.
2: Wematolweni siyabonga baba.
1: Yebo, ngoba ngiphuthwe incwadi nje ukuthi ikephi leya ncwadi kodwa ngayizwe impuli.
2: Amakhosi esibili, 2 Kings chapter 7, uqale nje kuverse 1, ikhuluma ngamadoda anochoka amane athi sizohlala lapha size sife na. Asithathe action, asithathe isinqumo.
1: Yebo.
2: Amen.
1: Hayi ongezwanga akaphinde yalalela, ngiyabonga baba.
2: Dlanga manje.
1: Unkulunkulu abe nawe.
2: Dlanga manje. Siyabonga baba.

0: ilizwi lomzansi. Ilizwi lomzansi.
1: Sifundise ukuthi it's not only aphelele ukulingisa kuphela. Siyadinga manje umunye ukuthi afunde icamera, omunye owazi ukufunda isound ukuthi yenza kanjani. Abanye bafunde neadministration ukuthi ibhalwa kanjani ku-apply. Ukuze sikwazi ukuzenzela nangamafoni siyawazi ukuhlutha manje.
2: Asiphethe inkunzi ngamazwi akho suvala nje usugoqa ngizwile ukuthi uphinde futhi ube yi-motivational speaker sesigoqa nje.
1: Kufushane nje ukuthi usuku malungapheli kungekho into oyifundile ekuthuthukisayo. Malungapheli usuku kungekho umphefumulo wena ojabulisayo. Sile noma mhlambe umphefumulo womuntu omenze waba sesimene singqono kushuthi senzwe abantu and asithola ithuba lokukhuluma basidlala lapha nasikhuluma ukuthi hambe kancane nje izinjalo abana lezo ngiyangithanda nina lezo asikhona uthole lelo
0: Intombi yamfino, intombi ya English, ungasuki kuleyo ndawo. Yize umehluko, njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.
3: Angeni umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani nento ye-stress emcucuzelayo.
2: Wahamba-ke waya kule ndawo yobumnandi. Kwasekwenzakalani ethathe lapho.
3: Kahlala ngaphakathi, kwase kufika isikhathi sokuthi sekufika sokuthi ukuyolala ngo-10. Kufike yena ngumfana wayehamba ngemoto, ngihambe naye. Umqasho loyo osasilele kuwona.
2: Okay.
3: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile sisebenze silusivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele asikhiphe yabo. Ngivume nami ngendlela yokuthi ngathi mangimbheka nami ngokunganami. Ngokukhulu nganami nje ukuthi u-right yabo ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona. Shuthi nami mase ngivuke kuseni ngiqale ngicabanga ngibe nokuyisola ngithi what if ngiyakhulela because bekusikhathi esinde ngasalenzi ucansi. Mase ngiyaya-ke elo clinic uma ngifika eclinic vele kuthi hhayi ukhulelwe sengithole nesifo kokubili. Sikhuphuke manje stress siye phezulu. Ngase ngithathe isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami esiyenzekile njengamanje angimdingi lo mfana empilweni yami. Ungijwayeze into engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngephi ngoba kwengasamvini sokuvela empilweni yami ngasamtholi ngasezi ngasasondeni.
0: Intombi yamfino, intombi ya-English, ungasuki kuleyo ndawo. Yize umehluko.
2: Ngiyathandwa ngingubani obayede nkosi yami. Sanibonani balaleli bezwi lomzansi u-Ayanda wakantanzi lo senza kwenzeke noSindi Shezi ku-98.0 FM. Amen.
0: Senza kwenzeke.
4: Sanibonani nonke ucolwa kamncwango le uhlezi noSindi Shezi izwi lomzansi 98.0 FM. Enjoy.

Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mntakwethu unjani kodwa wesifayi sami. Uphinda kuphela kama fekhona umsakazo. Isilomzansi sabona ekseni. Okubingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama lami uSindo half fine ngwakasheze isibongo. Angenzeke isiqiniseko nesithembiso ukuthi ngizohlala nawe nje kusukela manje kwelumele ukubumbana kwehora leshumi nambili. Sibambile ehlelweni lakho shuka mnandi. Senza kwenzeke. Igama lohlelo ke esigijima phezu kwalo ngaso lesikhathi. Isikhathi manje u-15 minutes after 9 ishumi nanhlanu imzuzu. Shayela edlula ihora leshiyagalolunye ekuseni. Angibambe ngayibini-ke kwithimba lasekuseni bekhona uzosipho wakwadidi nendaba. Njalo-ke maligama enxa noma libumbe ihora bikhona lentokazi edabani kuphakele njalo indaba kulo msakazo onqa phambili. Ngibambe ngayibini kunantobekwa kwambelu nezemidla lo bikhona lentokazi umxwaliswa kamhlongi injomane kamgabi uDr Stressless. Bahlangabezeka emlaleli nakusasa ngesikhathi esifanayo 6 to 9 Mthimbizo break for show. Khala ngaloko ngempela singeneka zwakala sesikhona sikhalelekile. Kushintshile ukwenza ukukhuluma ngunyathela. Senza kwenzeke. Ingoma mina nikakhulu esikunikeze yona ekuseni kusenje singena ohlelweni lakho. Sakunikeza umuculo lapha owunikezwa Shingale Intombi. Ngahambi yedwa lapho Shingale Intombi. Uhamba ke nonayo eMakay kukhona ke nozakwethu bathi ke Oxygen. Ngoba mina nikakhulu bathi uzenza ke Oxygen. Engazi ukuthi uphila ngayo uphefumula ngayo. Right ke umsakazweni wakho izilo mzansi kumsomluka ekuseni kulesibili ekuseni.

Sibona ke namhlanje intsuku zisikhombisa ke na ke uJuly ka 2026. Shintshile ukwenza ngempela. Uyabona singene enyangeni entsha, umaqekeqeke wenyanga, singene osuku nolusha, umaqekeqeke osuku. Lusha ke nolusuku jabula ngalo, inkosi senzelana nokuba sijabule, sithokoze ngalo. Jabula ke ngalo lusuku. Khohlwa ngasemuva uzelilele kwangaphambili. Lufikile usuku olusha bakithi. Khohlwa ngasemuva manje uzelilele kwangaphambili. Ngabe ngenza iphutha bangabambi ngayimini kwinsizwa lapha. Umagayo Ndosi. Usukani madoda ubheke umfoko acele. Uhlele kamnandi nawe usukani la izolo. Ngempela ngingekho wayithatha ngempela. Wayiphatha ke ngemfudumalo lento. Wayokubeka lapha kweleshumi nambili kusukela ngo-9. Sibambe ngayimini kuyisenza kwenzeke. Osukani la izolo ke kuwumsombuluko. Siyabonga kakhulu Gayo. Bani Gayo kwakhe.

0: Shanga mnandi kanjalo lengoma sabela shanga mnandi kama lakhe unqobiyazo msangazweni wakho ezilomzansi ku 98.0 FM ngikubonile webongani bongani ke lo wakagadebe ulapha emlazi kwa H kodwa ke uthi ke ngilalele ngisemsebenzini njengamanje ngikuthenje emadlebeni ngiyabona kumnyama kangaka la ngikhona kanti ngisendlebeni asibonga kakhulu wemlalele emsebenzini ukuthi umsebenzi ngapha yizi lo mzansi ngalana sibonga ngohlobo lomangalisayo ukuthi awusuki kuleyo ndawo ungasuki ke kuleyo ndawo senza kwenzeke ya find Ntombi kamfino Ntombi ngaEnglish uthi ke ngikhona ngihleli nawe nje ngikulalele ave ke usibusisa sisekuseni umama ke useyama lapha ePine Town mamsiyama ePine Town siyabonga mamsiyama lapha ePine Town njengamanje ke singene sishintshile ukukhuluma sithi hashtag khuzeka sikhuza imkhuba sikhuza lezo zinto abantu abazenzayo esibonayo ukuthi lezi zinto lezi zishayisa amakhala lezi zinto zenza ukuthi sibabaze asikwazi ukuthula kunje ngoba sikhola ukuthi ma umuntu khuza uyeza kwaZulu siyakholela kakhulu ekumkhuzeni umuntu soke sithi hashtag khuzeka sho njalo ke ngalo mzuzu khona kumlaleli osethumele sitshele ukuthi uyakhuza ekuseni nje ake sizwe ukuthi ukhuza bani
1: awake ngibingelele emadlaba ngikubingelele ekuseni nje nabalaleli bonke nje bezilo mzansi ngithi hashtag khuzeka wemuntu ongokuhlala endaweni bafwethu ngithi abakhuza abantu mabayiyeke lento yokuthi njoba silwa nomkhankaso ukuthi abantu bokufika mabahambe ebese sesisebenzisa amathuba ngendlela errong sesiyangena siyaphuma endlini zabo lapho abahlala khona siyabakhipha sibaphuca into zabo awu kuyinto embi leyo uzoyothatha ngisho igrosa yomuntu okufika impela uyithatha hamba uyidla kwakho awu ngithi khuzekani webakwethu asingawasebenzisa amathuba kabi ekwenza ukuphila nabanye abantu bafwethu asiyeke le nto khuzekani bakwethu khuzekani izwi ideleli libika lila eDurban North ngiyabonga weMashesi
2: Sindo unjani njani Mashesi ngiyaphila sithi hayi ngifuna ukukhuza mina obaba beyingane sithi akusho ukuthi mawa sohlukene babengane izingane azingadli uthi ufuna imali umuntu akutshela ukuthi le ngane azilihole yini iqolo angazi ukuthi uhlanganaphi yena neqolo uSindi ngiyazi ukuthi iqolo vele ledalela ukuthi nilokhu zingane kodwa sikhole isidingo sokuthi ubone ukuthi le mali yeqolo ngeke izikhave umuntu akutshele ngokuthi ingane yahola ngeke Sindi umuntu kade yondla kahle ingane nisathandana angazi lezi ngane efanele izondliwe ngoba sekuthandana mangasathandana futhi azondliwe futhi nomthetho kahulumeni futhi uma ungasamnikeza umuntu uma ingane umncisha uyakwazi ukuthi akubophe kodwa kade engayondli Sindi ngeke ngithi abafana bayiyeke le nto Sindi ayisili nje inganeni ngoba manje uzolokhu utshela ukuthi umuntu ucela imali akutshele iqolo nawe uthina-ke thina bomama ey'ngane singalwi ngey'ngane ngiyakhuza Sindi ngiyabonga
0: ya ngiyakuswa mlaleli mlazi kulungile emsakazweni izi lomzansi ku 98.0 FM how hashtag khuzeka usho njalo ke umlaleli ngalesi sikhathi thatha umyalezo wakho ngiphinde ngikuthathe nalalo ucingo lwakho ngizwe ukuthi uthini umlaleli hashtag khuzeka
3: mama shani ngaze ngavivinywa
0: ibhadi lami inkosi impela
3: ibhadi lami ngiyavivinywa
0: ungilishi
3: uyaphila madlala
0: siphilile baba njani wena
3: hayi liyaphila mfethu isorera mna ngufaa ufoka sithole emzini yethu
0: yes fa
3: ya kodwa kungithi nge-hashtag khuzeka kulo muntu oyade eyi kade ngakugcina eyi awungithengela i-drink angaze ke noma mhlawumbe sokuyikhokhisa ukuthi kade akugcina sekufuneka ukuthi bambona-ke bese kuwukuthi uyamkhokhela angazi ngoba phela usuku ungamkweleki ma ubakwazi ukuthi eyikade ngagcina agcine lapho phela hhayi ukuthi manje kusho ukuthi awu awungithengela i-drink mhlawumbe ngihamba nje nami ngiyiphathela imali yokugibela noma mhlawumbe ngiyiphathela imali yokuthi ngithenge lokho engikuthengayo manje kusho ukuthi-ke ngathi uyibonile leyo mali so hashtag khuzeka musa ukuthi mase ngikubonile ebese ngibonga ukuthi kumele ukuthi ngikhokhe ngoba
0: nayo osho ukuthi kungcono uma kuzosho yena esikade ngakugcina me awuthenga i-drink
3: uyabona-ke lokho kushoyo imandlaba ikona-ko okuqonde ngqo ukuthi

0: shuthi wena fangi kubambileke ufuna ukuza ngakuwe kahle kahle hawo ngakubamba uma usuyitusa kanjele yokuthi kuthiwe mi thenga idrink eh
1: Phela ngishongo ukuthi kade ngagcina uma usushilo wena wathi kade ngagcina ukuthi uthise kufanele manje ungibekelele ngayi drink yalo
0: mase ngikubona nami ngiyotha ufakade ngagcina
1: Masibheke nje ukuthi ubani
0: ngiyobona lapho ukuthi ngithini ngithi miyithenge noma ngithi thenga
1: ngoba madala manje
0: Kulungile fa. All right, sihlabela phambili isikhathi sakho 8 minutes before 10 emsakazweni izilomzansi FM hashtag khuzeka. Silapho la sikhona izwi leli sawubona.
2: Mashezi, Mashezi.
0: Yebo sithandu njani?
2: Yaphila Masindi.
0: Sikhona ubani lona?
2: Hayi, uthobile mchunu la, intozo makaji.
0: Shangizwe sithandu.
2: Hayi ngithabe sifuzo kubakithi. Imali yabantwana akube imali yokuthengela abantwana ngempela.
0: Ya.
2: Asingathathi sokwenza amakhanda. Siyithathe siyophuza iy'phuzo lezi ey'the ukuhlohlozisa.
0: Ey'the ukubaba baba.
2: Ya. Ey'the ukubaba baba. Sithathe imali yabantwana sigane ngayo kanjalo. Imali yomntwana asiyithathe sithengele abantwana abagqoke.
0: Ngiyakuzwa sithando.
2: Kuzeke nje kulokho nje kubo bonke nje omama ababawuboya. Omara luyanda, omara abantu bani. Ake sikhuzeke. Thatha imali yomntwana uthengele umntwana izinto zokugqoka. Hayi ikhanda.
0: Siyabonga kakhulu sithandwa umaka boy noma kageli akakhuzeke hashtag ikhuzeka emsakazweni izilomzansi 98.0 FM sho kanjalo ke ngalesikhathi sawubona izimolo
3: madlaba
0: uyaphila kodwa
3: ngiyaphila mamu njani
0: sikhona nathi ubani lo
3: unkosi wakacene lapho emizini yathi
0: igcilini shangizwe nkosi
3: cha ngisacela nje ukukhuza mina labantu bokufika Kuyimanje sebevulile bakithi. Kwathi wabahambe labantu kwathiwa bavala itolo. Bayivala. Kushuthi kahle kahle bakhomba ukuthi phela babe senze izilimi ukuthi makuthiwa bayivala ngaloso isikhathi bona sekumele beyivule futhi. Ngiyabuka nje nalapha ngasekhaya seyivuliwe itolo. Hayi lokho akungiphathi kahle ngampela ngoba kushuthi manje abantu bazoze bekhuphukelwe yinhliziyo kodwa bebezenza bona wabafuna ukuzwa. So nje ngithi abakhuzeke ngempela abakhuzeke
0: Thank you baba siyabonga hashtag khuzeka asigijime futhi siyovakashela nansi imiyalezo abalalela sebethathe bayithumela lapha ya ku WhatsApp wethu
4: Sisindi afandi wakashezi hey ngiyabingelela ezweni lomzansi njengamanje usemhlabunzima ukhuluma noabongile no ngicela ukukhuza umhlola nami hashtag khuzeka ikhuza umhlola kubani basemhlabunzima hey la ephase 1 sinenkinga bakwethu udoti ha udoti inkosi yami siyacela nje ukukhuza lo mhlola abantu basemhlabunzima baye ukuthi mangabe ngolwesine udoti imoto ya doti ifike ihambe no doti ngolwesine bona bezokhipha ngolwesihlanu noma bawukhiphe ngolwesine udoti usuhambile at least ugo doti ukhiphe ngolwesithathu untambama Then ngolwesini imoto ifike uthathe. Masidlulile bakwethu imoto abantu basemhlabunzima siyanicela ningabisawukhipha udoti. Ngikhuza nje umnuku emgaqweni wethu la ephase 1. Ngithi ngiyabukhuza abamimbi leyo nto kadoti. Abenze show abantu kodoti ukuthi udoti bawukhipha kusenesikhathi. Imoto ingakadluli. Masidlulile imoto buyisela udoti ekhaya ngeke uzudliwe ilutho kunokuthi wenzele abantu abaningi umnuku. Ngiyabonga sisindi.
0: Asibonge kakhulu mlaleli kale kwaloko mlaleli ngicela kakhulu ukuthi masithi hashtag khuzeka sikhuze senzo esenzwa umuntu kodwa igama ake silifake igama lomuntu asilibize igama lomuntu ngiyacela kakhulu ukuthi nje kuloko singakwenzi nanoma ingayiphi indlela singekwenzi lokho kodwa nje kuba ukuthi sikhuza inkinga noma sikhuza isimo esesibona senzeka kuphela singalifake igama lomuntu singalibizi igama lomuntu. Alright. Asiqhubeke ke sithathe imyalezo sizo ukuthi thina umlaleli hashtag khuzeka.
5: Ngiyabingelela sisindi ku 98.0. Ngiyabingelela wena nabalaleli bakho. Ezweni lomzansi ngithi sindi abantu abawuyeka umkhuba wokwepha bakithi. Umkhuba wokwepha ngathi uyadlulisa. Sisindi ngixoxelwa omunye

umongameli kuvezile ukuthi uyimisele ukucabangela kakhulukazi ukwelulwa kwesikhathi uma ngabe kudingekile la njengoba ethe kungenzeka ukuthi kudingeka isikhathi esengeziwe futhi ke uzosilalela leso sicelo uma ngabe sifika kuyena.

0: kwakuthiwa ukwenzekile washintsha mhlawumbe kade uyekliniki uyadokotela noma kade uyadokotela kusuke ekliniki kusho lokho uma ngabe ufika kulo suke ezokubona ukuthi le nto ayiqala ukungenza
1: ngizwa kahle kakhulu
0: sathi uphoqa isimo ukuthi ushintshe mhlawumbe ushintshe indawo okuhlala noma usebenze endaweni ehlukene nathi siphoqa phela ukuthi kudokotela oyedwa noma ekliniki eyodwa uma kuwukuthi wena umuntu oshintshayo emsebenzi ngokokusebenza usebenze emalokishini ahlukene noma emadolobheni ahlukene kodwa nje lowo ozombona kusho ukuthi hayi bo njengoba kuqale lo nyaka mina sengiyithithe ngawu-5 sengizoringa ibhele ke kuyena uma umbona wena ekubuza umtshele nomtshela yona athi yena iyaqala besizweni iyaqala ngoba uthi iyaqala njengobula yena usuke ngabuzi iyaqala njengoba umbona yena noma nto obula kule ndawo thi ubuthi wena empilweni yakho akusiyona into esekuyakwenza le nto ngephambili so sethiphisa nje abalaleli ukuthi bakujwayele ukuthi uma ngabe kukhuluma angathi le nto ayihlangene nalutho udokotela efana decide mhlawumbe ungasidicideli wena bika nje konke onakho futhi uma engaqala ukwenza isho wena ukuthi le nto la iqala ukungenza
1: ngiyakuzwa dokotela iyalapheka kodwa-ke
0: yebo ikhona into ekhulana i-treatment ekhona kunama-options athe ukuhlukahlukana-ke mhlawumbe esingalokhunana esingawabala nje bese yokuqala nje singakhuluma ngale nto ekuthiwa mhlawumbe siqala ngale abantu abayenqenayo ngisho ukuthi yona yokuqala just to get it out of the way abantu bavamise ukuyisaba into khonyani i-surgery uya etheatre kuthungo la kufanele kuthungwe khona kubuyisele iy'nyama endaweni yazo zibeke kahle zistishe ube right but njalo uyi-addressa-ke leyo misconception ngoba abantu abaningi bazi ukuthi mauneuterine prolapse the only way ukuthi uye elekhonjaneni etheatre ese-only treatment that's not true one of the treatments enye nje ama-treatment akhona mina ngiqale ngayo ngoba bengifuna ukususa leyo misconception bese kuzoba khona-ke izinto eyifakwayo ezibizwa ngama-virginal pessaries into eyi-ring efaka esheni somuntu esifazane esangasese kuyenzeka isikhathi sokuthi nanti uma siku-assessa ngokwethu nje vela ukho fit for i-surgery uyabona loo nto mhlawumbe unokugula okuphinde sibonane ma siyi-surgery ngozobe siyayenza leyo assessment bona umuntu avele afakwe nje i-surgery ukuthi hayi lo ngizathi uyacela yena ukuthi hayi amanto ngiphinde sinathi angeke
1: isimo sempilo yakhe asivumi
0: yes omunye-ke bakuthi yena akathandi isimo sempilo siyavuma but yena uyaphisana ilungelo lakhe phela le ukuthi
1: athi
0: so labo-ke abanjalo abaphikwa yisimo noma bona abangathandi khona nje kuthiwa ama-virginal pessaries into eyi-ring efakwayo esithweni sangasese laphana ukuthi fanele bese iyaphushisa phezulu bese siphushela back isibeletho iyakwazi ukuthi ifike iyilekelele lapho
1: o ya
0: bese kuba khona-ke izinto esiyibiza ngokuthi ngathini mhlawumbe masibuyela-keni sejara ngithi ukuchaza kancane ngomuntu angafokasa kakhulu ekutheni iya-repair kwabanye kungenzeka ukuthi isiprolapse ngale ndlela namamasela so ngasikhathi umkhamo wakho ungahambi uyabhektrack uyakhuphuka ukuze uyofikela ey'nsweni phezulu izinsizo lezo ezithi ziyawakha umncane ziwehliselele ukhunjani ugcina ukuthi uhlehle ukhuphuka ukuze uyofikela ey'nsweni izinto zisakwazi ukwenza umkhamo omusha khona umdala nazo ziyabhaluna ziyafutheka okungadala izifo ngokwazo ungakudalela nama-kidney stones futhi lokho so kubalulekile ukuyisi kumele sasena nokwazi-ke nje ukuthi isikhathi esiningi uthotha umuntu uma unenkinga enjengalena sengiyibale zonke ukuthi umkhamo okwenzakalayo number 2 indawo into ezibuqayi lezo ukuthi asakwazi nokuthokozela ucansi leyo nto leyo psychologically ingakudalela i-depression ingakudalela no-anxiety zola zinto eziwu-2 nje abantu abangagcina sebeyithole sebenazo kanti kungenayo
1: usasho kanjalo dokotela kunomlalelo osibhalele la othi sawubona sindi nodokotela mina ngingomunye nami ongathokozi uma senza inkonzo ekameleni hlale njalo ngiza ubuhlungu muva nje ngiyopha ngokweqile kungabe iyona intokotela
0: singeke sithi iyona for sure but ezinye izinto ezingamenzela lokho kungenzeka ukuthi nenkinga nje ye-cervix mhlawumbe kungenzeka ukuthi nenkinga esinye isifo ekuthiwa i-endometriosis kuningi okungenzeka but nayi-uterine prolapse enye yama-possibilities
1: okusho ukuthi ngabe ukuthi nje akanikele emtholampilo ukuze akwazi ukuthola imbangela eqondile
0: kudlalo sisi
1: umlaleli uyabuza la dokotela ukuthi ma usebenzisa izinto zokuvikela

0: zimisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekhundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko. Njalo ngomsombuluko ka kulesihlanu ngo 12 ku 3 ntambama.
2: Yabona amathembu lawo ahlangena umbe. Wena uzosikhala
3: azosikhala ngane
2: ze. Ahlone ngayo yonke into lamaqembu osikhambu. Hlakanipha, umnotho bayawazi. Amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kwenzeka le nto le akathi befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha.
3: Ngobana bekufuna
2: ukuthi ngiyobona ngethu amaphoyisa nje la intelligent ibisivele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyishusa la.
3: Laba ibone ibone ni intelligent.

Right, 22 minutes to 1 o'clock. Hayi khona kube nesiphithiphithi impela ke kwezoxhumana la. Lapha ke kakhulu azidabela ethintayo nakumphakathi walapha endaweni yasengonweni. Abantu ababezama ukuveza lolu daba ke lolo. Ibadidile impela. And kwabadida kwazi kwabadidana la entweni engizifunayo. Hayi kwenza ukuthi siphazamisake impela ke la indaba ongenayo khona ke emoyeni ngoba. Yabona nje ngokuqala.

0: amaphoyisa abantu besingabazi osomabhizinisi yasivezela ukuthi laba hayi amanzi amancane laba esibabhekile kukhona abantu abaphethe izwi ngempela besingabazi abantu abanjengokhethi Matlala besingabazi abantu izikhulu lezi zamaphoyisa ukuthi ziboli kanje so siyabonga ingathi ngaqhubeka ngempela hayi ngiyadumala ke laphana ke ngilight lemon strong ngomhla ka 30 thina sa decide ukuthi sikhiphe ama foreign ezindlini singasuki lana siye eThekwini ngiyadumala mangibona bethuka ke namhlanje besibakhiphile baya lapha sub 16 bamukeliwe e sub 16 angazi noma abantu base sub 16 bona babona benza kahle abantu bokufika ngiyadumala
1: Teta no Saudi sifuna ukusebenza.
2: Teta no Saudi sifuna ukusebenza.
3: Yebo Stomp sesele kunjani Stomp? Kumntwana lo Stomp. Ay nami ngithayelule commissioner. Kodwa ke izophindibe ngomdlalo ekugcineni. Ngoba lokho kwenziwe ngumalema bazokwenza bonke baaphila isigwebo. Banemali phela bonke abantu balapha. Bathintekayo. Yokwenza umalema bazokwenza bonke bazoaphila nezo zigwebo zabo kuyafana nje ukwelula kwayo nokungelula kwayo kona siyafuna elule kodwa inkinga abantu abathintaka banemali uzodwa egwetshwa zabe aphila isigwebo nako umalema uyacikoza manje bangaphambi udelela abantu salokho efuna abantu baboshwe kodwa yini isiboshwa kuyafana nje
4: Aduhlala bemzonde abafazi namadoda bethi yofanini mfoka mkhe.
5: Vula
4: mfowethu.

0: basaba bayacwecwa.
1: Mhm.
0: Wabona nangendlela akhishwa ngayo uZuma. Kiwa kaphuma esikhundleni, ngangiqala mina ukubona belungu bemasha, umlungu omhlophe emasha esemgaqweni. Ngobani? Ngoba uZuma umholi oqotho. Umholi olwelayo izwe lakhe. UZuma uyakumela lokho kulwela izwe lakhe. Umholi oqotho uZuma.
1: Kulungile siyabonga khona.
0: Ngiyayinyusa impela yonke igenge lencane ukuthi ilivotela ku-MK. Ngiyacela impela. Kesiyeke NC kancane angikhulumike nje ye-DA. Ngisuse ngathi amavoti e-DA angalahlwa kwemgqonyeni.
1: Kanjani maphela? Alahlwa kanjani?
0: Kalahlwa khona ngingafihlwa leyo nto. Phela angabangabonakali
1: bayawala. Ukhetho lapho ke bakuthiwa kulona ukhetho nje olu free nolu constitutional ezonto aseNingizimu Afrika. So why sokwenza into ezosibuyisela emuva?
0: Kulungile kodwa kunokuba kubuyele umlungu esikhundleni mina ngimazi kahle umlungu noSipho.
1: But kuya ngevoti phela uma ngabe abantu bezolwaseNingizimu Afrika bekholela ukuthi DA ingenza okungcono kunalezi inhlangano khona zezepolitiki, then why not?
0: Ayikho into engenziwa yi-DA noSipho. Njengoba ngikutshela nje ukuthi mina yehluleka yithina kudala ngisho ubamkhulu amabhuni ayondlana wodwa. Ayondlana wodwa nje ziya kwamanye amabhuni. Umuntu omnyama kwakuyo into yayinganakiwe. Bathatha nenkomo zabantu abamnyama. Umlungu akafikanga nenkomo la. Zonke le nkomo ezisemaplazini ezabantu abamnyama. Amalunga yonke into le lezobisi. Inkomo zesinguni leza zabantu abamnyama. Bathatha yonke into yomuntu omnyama umlungu. Ngiyamangala makukhona abantu kodwa phela bathengwa ngemali. Laba abasakhulumela ukuthi ngingaphatha i-DA kulelizwe.
1: Kulungile babuseba ngakho.
0: Futhi lokho. Nosipho lokho futhi kuzokwenza ukuthi kubulawane kakhulu.
1: Kubulawane lani manje?
0: Baningi abantu abasenje ngami abangafuni ukuthi bangabuye baphathe umlungu manje.
1: But bayavota yini? Bayavota yini ngoba kuna leya reality futhi ayivezayo ukuthi isasasa labantu abavotayo lehle kakhulu. Ebese phinda buka futhi nangama demographics ukuthi ngokweminyaka wobani abaregister ukuvota bagcine bengavotanga, wobani futhi ngokweminyaka bagcina bengasukumanga ngisho ukuyoregister ukuvota ezweni laseNingizimu Afrika. So kulabo esithi abafuna ukuphathwa inhlangano mhlambe emhlophe ngenkolelo abasuke benayo, bayaya yini ukuyovota ukuthi ke ukhetho noma uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika kube uhulumeni wentandweni noma kube uhulumeni wabamnyama. Wabona ekugcineni iya ngevoti ukuthi singayikhuluma la emsakazweni but obani abagcine beyovota ekugcineni kosuku.
0: Ilapho kuphela la sifuna kugqugquzelwa abantu ukuthi bavote. Siyavota ke
1: ke. Kulungile ke babusaba.
0: Ngabe nje ningavoti mina. Ngibonge
1: ndo. Kulungile ke babusaba ngonje kakhulu. Indaba esevotini ke bakwethu 0604807164. Ngicathi ke Democratic Alliance it's a second largest party ezweni laseNingizimu Afrika. Eqaleni bebe official opposition basuka ke manje kwiposition opposition bakuhulumeni manje uGNU nakhona futhi kuhulumeni weGNU hayi ukuthi nje bawuhulumeni bafonqa igqoko bawuhulumeni ngama numbers azwakala impela ukuthi cha impela sina ama numbers ingakho ke namhlanje benama ministers in key positions as well njoba ke bekuyona ke lapha ama ministers impela ke kuhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika. So iya ngevote kubantu ke bezwe laseNingizimu Afrika 0604807164 kuthi nokwakho ke nje ukuphawula.

Wata na metige zandisile lagu 98.5 26 after 9 si kichima nje awende tokala si saingenela nje sawakazisa mausemsebenzini nyazige kadzamatiegelesi siya wakazisa siti siya punga ewu

Shoingamashumi amabili nesithupha mzuzu libumbeni ihora lesishagalolunye ku 98.0 FM. Yabeneke sowuyashutha imesekeni zakanti udoda useyotomula ngampela lolu daba esibhekene nalo-ke namhlanje. Hawu phela usuku nosuku alushoni ngenay'ndaba zakhona ngoba phela nginenombolo ezangqoka umam Dodo e-074-654-2460. Le nombolo-ke iyakwazi ukuthi-ke ikusize kakhulu uma kukhona into obhekene nayo ebese-ke uyithumela kumina ngilihlaziye udaba lakho sulithathe sulufake emoyeni bese uyakwazi ukuthi-ke sisebenze phezu kwalo. Ngoba ungathola ukuthi xake wena nje kanti baningi libaxakile nawe nje ubona ngathi uwedwa kuleyo ndlu kanti lutho uyabona nje nibaningi nibhekene nalo. Awume ngilutomule lolu daba awubambe ngakho.

phambi kokuthi nje ngingena odabeni namhlanje ke ngibiza iNgothovu. Kushiwe na izolo wathi mamdolo sicela usibize Nkosi yami. Eh ake nginibizwe iNgothovu. Eh uzalo uzowaye hola ke umamzo umamzana netuli lapha eDube Village waye hola wayiNgothovu anisondele ngapha. Eh iNgothovu ngisho la impela abathi bamdodo hayi thina ntombazane lalela. Thina njengamanje sinalento ukuthi siphakathi ebudlelwaneni kodwa into ebasingayiqondi sesivele siyamukele siguye njengoba injalo. Ulindele ukuthi uzobhasta singabhasta, ulindele ukuthi uzothula nathi sithule. Hayi bo, ngicela iNgothovu zisondele bakithi, sondelani sondelani kumaweni. Sengikhona, uphamisa isandla nje ula ukhona ukuthi ngikhona mamdodo iNgothovu. Ube usuyachaza ukuthi iNgothovu ngalibo, mhlawumbe unowasala nomntwana, awumazi kwayena ubaba la engakhona. Futhi awusamthinti ke manje ngoba uyabona ukuthi nokumthinta lokhu sekuyinkinga ngoba phela futhi engabe uyamnaka umntwana kodwa akamnakile. Ngibiza iNgothovu ezithi minutes all or nothing osisipho hey madoti gagaraka sithi sisidodo lalela uma ngabe lo muntu lo engeke azabo wami 100% it's all or nothing angimane ngingathola lutho akahambe weNgothovu anisondeleni. Mina ngikhuluma ngabantu njengamanje abasebudlelwanini kodwa nje khona nje owafike ngolunye usuku engasangeneki esethula idumpela kakhulumiseka athi okay ngoba uthule noma othi nami ngithuleke manje lahamba isonto kwahambe amasonto kwaphela inyanga weNgothovu anisondele Nkosi yami anisondele lapha kuWhatsApp ku 060 noku 063 820 8448 ubhale nje ukuthi hayi ngikhona mamdodo usho nendawo kuyo. Ngibiza iNgothovu ezathi mayibonthi ke manje kuthanda ukubanzimana la ethi ubheke khona wavele nje waziqalela ibhizinisi encane angazi ukuthi li mhlawumbe nje wavele wavuka kuthi hayi uthi ngiyixovele amagwinya ngihambe ngiwadayisa ngibanike mneshisa uyaphuma imali wabona ukuthi usuyakwazi ukuyihlanganisela wasuyahlukana. Angisho ukuthi isicefe bakithi uyangizwa yini ngisho ukuthi wahlukana nokulo ukhuluma into eyodwa uyiphinda nomuntu wabona ukuthi hayi manje ngcono ngiyibambele weNgothovu.

sandele khona omnye wena ongibhalelela ungibhalele bakithi ungibhalele yena usadidekile ngalesi khathi sadidekile ngibiza nina ngothovizami sondelani bakithi sondelani wethanda sondelani ukuthi le decision ifika kumuntu osenjani le decision ethike manje yabo le kufika sekulowo mqondo lo wazwabona ukuthi hayi impela ngimile mamdoda ngiluthi uphi lo ngci owabona kahle ukuthi hayi ungiphushe ethu le limit manje ikhoyo yokugcina wathi uyabalwa bona ukuthi hayi ngingakwazi ukuyimela ke manje hayi wengothovo owathi methi fire wathi fire wangaletha amanzi ukuthi acishe umlili ayibo bakithi uyangizwa sondelani engothovo sondelani bakithi sondelani sondelani ngimaweni sondelani namhlanje ilanga leni ngoba ngiye ngafuna ngayo tomla impela udaba oluthinte kakhulu iy'ngqothovu ngoba nansenye ngapha ithi mamdoda hhayi siyabukani nkosi impela siyabukana la endlini kushoda ozothi inkomunye futhi ngiyabona manje ukuthi bengagadla nami sengingagadla ho uthiwe mamdoda ngikhathele uthi futhi le nto hhayi ukuthi uyenza nini uba nama-seasons ubrothers uthi ngiyamazi mamdoda mayeseqonyiwe uthi mayeseqonyiwe mamdoda ngiyamazi uvele ashintshe okungidina kunako konke-ke uthi-ke ayi bo angazi ukuthinta ifoni kwanjani ngofa kwangena imeseji aba lo mase vele ingena phezulu kanti ukhona uyiphethe nefoni yomuntu awu bakithi lo muntu uhleba ngami nasemntwini asemtholile weJehova ngilozi yokuphila uthi iyona-ke le ethi angivele ngiqothovise kakhulu-ke manje ngamane kuphumena mina ngiyindawo futhi ngihlelela kodwa nje uma ngabe kuceka ukuthi kuthulekile nami ngizothula kakhulu ngoba phela nangumuntu engaliboni iphutha lakhe uye kodwa nje hhayi akaliboni ukuthi hhayi mamdodo ngikhathele wengqothovo sondelani nina ninongci owafika kunina owathi namhlanje yinamhlanje angisho ukuthi akamshiyeni ngizwe kahle ngoba abanye hhayi ukuthi lento bayenza basuke bengekho but basuke bela iduze kwabo kodwa basuke sebefuna ukuyiphilisa ngendlela bafuna ukuphila ngayo ke ungiphilisa kanje wamukela wathi asiphileke akube kanjena nje akube kanje sibheke naleyo nkiyankiyake namhlanje inkosi impela hhayi akuthiwa kuyagudlulana lapha edlini kubi kuyagudlulana mntakama ayikho okhuluma somunye heligcwele ulwandle ngapha hayi ngapha kuvele kwayitsunami-ke ngale sikhathi ukuthi ugcwalisa ulwandle wavele waphakama kakhulu ukela ukuthi ngavele ngayitsunami-ke itsunami ngala uthi ngiphamele okunaye angakwazi ngihlale ngifake iy'khanda phansi kodwa yeyi ngiyuthi ngangithi mamdodo ngikhathele sithando sami ngikhathele manje zilima ziyetsheni nkosi impela mayezokuza nale attitude efuna ukuthi-ke ngihleke ngilo ngilandela ngibuze ukuthi kwenze njani kwanjani uthi namhlanje cha bandla lutho anisondele engqothovu zami sondelani nimise idolo nangumuntu uthi hhayi nathi safika kuleso sinqumo kwase kumiphi ngempela uthi molo mamdodo mina-ke umyeni wami ahamba ngingekho apakisha ngamfonela ngibuze bengeke nangilinde wathenzela ukuthi-ke sithandaze kahle awu angimgijimisi it was his choice I want him to achieve le nto ayifunayo uyozibona yini awu mntakababa ubani wena ukuvimbi indlela yomuntu uyazi bakithi le nto le kwesinye isikhathi seyitengwane nto ekuthiwa ulofu uyabona ngisho ungabhakuza kanjani la enhliziyweni ungafuna kanjani umuntu abe yile nto yiyona neva umuntu osomfice emdala enamazinyo aphelele ene-background eyamshaya mntakama ehamba ihambe ibone ukuthi kumelile ihambe ivuka ngoba kafuna ukubhekana naye busuthweni zomshintshi kunaloko ngithi mina miyeke ayenze le nto afuna ukuyenza uyabo ayenze nje wena ugoqa izandlu le ubona ukuthi uyohamba imfikisephi ngoba manje eyi 2026 uthiwa wazi ofika 2026 uma ngabe sisuka lapha ku-1994 mhla kuthiwa nje democracy kwathiwa nje kululeko uthi wawasofika ku-2026 into enjalo-ke lesikhuluma ngayo sasingazi ukuthi izwe lohamba lishintshe yayizwa indaba namanje-ke le nto kuyona bale nje iminyaka mntakama baleko kuthi hayi mamdoda yento ebengiyibona la ukuthi ngibale iminyaka lo muntu engihleli naye akashintshi futhi akayimisele uthi hhayi manje ngila ngiyangaka kuye-ke sondelani wengqothovo inini nithe nifuna kusondele ngeke ngini-athende namhlanje ngikunini impela ngiyani-athenda ngalolu daba lwenu

Ephuthi akhele ngicela ukuqala ngale yakho sike sizwe kahle ke engeyingothovo okhuluma ngazo. Ngiyisendeliwe ke le, ngiyisendeliwe ngizoyithi hala musikancane. Sike sizwe ukuthi ithini naye, wani sabalansa sondola bakithi ukuthi mayisize kuphusha sikufaka kulo point ukuthi uze ukhethe ukuphuma or ukhethe ukuba yilento, so sekwenze njani bakithi? So sekwenze njani? Yiphi liyakuphusha? Angikukhuthazi, but sizobheka amaphutha a leader to that.

0: khone kamereni. Ehe. Mese silele kamereni. Akwakheki namaphela la. Ewu. Kose awangibalela nange uthini? Zu 17 uNkulunkulu just ngekudlusa ngiyabonga sithanda sezulu ngiyabonga sengibalela sengibalela uba lo Ndumisi noNdumisi Dlamini ngiyabonga sithanda usengibalela uthi zu 17 ilise esabhale sangiphendula bakithi su 18 osomunye uNkulunkulu 17 no 18 omuzo 19 no 20 amshohla bukhipha 4 noma 6 ake ngime 6 ake sithi ukhipha lo 7 ongaphandle u 10 nosala wenze njani Hayi nang ni wo 17 kwabanye. Ulala naye kamareni. Namhlanje kuzosha amabhodi. Ngithi asiphumele ngqotho of season. Zikunzi kuphela. Uthi nje namhlanje usuku lwesithathu. Uthi usuku lwesithathu mamdoda ingakhulumisana. Hayi yabukani. Hayi bo wadoda mina kwahamba ngingekho. Ma mangibuza ukuthi ukephi athi kwaba bomncane. Kuney'nkukhu ezenziwe mayisebuya ngavele ngadonsa impintshisi hayi ayi imani uyabona ukuthi mangithe nizinkunzi iyabona ukuthi bengiqinisile uthi uzimpintshisi uyenzani manje nayi bakithi chaza ntombi uthi ngadonsa impintshisi laphuma lonke iqiniso hi uzuleni uzweli ngicela ukubuza uNkulunkulu just nawe ngiphendule Kanti impintshi sozoyenzani? Hayibo. Lama qhinga ngakho obukunzini wathathapi. Angaze ngicaba ngempintshisi weJesu. Nilaleleni. Awusichaze mntama impintshisi sozoyenzani? Ngiyakubona usuyidonsile. Nange ngena naye esathu sashindaba enkukhu neti wena uvela udonsa impintshisi. Uzoyenzani uyazi nginombono bazalana ukuthi khona indawo ayefuna ukuyibamba ngempintshisi ay angazi noma nginombono uyazi nginombono nje ukuthi kuneparty sengiphikisa ngiphikisa ay vele ungiphikisa uyazi ngathi khona indawo nje ufuna ukuhlala kuyona ngempintshisi uhlale kuyona ukuthi yiyo le hlampe ngakuhlalisi lehle Jesus Kibonga ukuthi ayisebenzanga nje kuphela kahle noma kufiwe isithando zami. Hey, oh nange sephendulini. Silenga ngoplastiki ku wardrobe. Ilandeni studio. Asilethe kishini mase kuthulile. Ngilandeni studio. I see you then ngifaka kuyona. Adladla silengise ku drop uyazi nginombono. Ah, ungani yasekhaya. Ai. Hey. Ai bo. Eh, uthapalile. Iyona impela leyo party mamdodo icabangayo. Nami ngicabanga. Ucabanga wena mntama? Hayi yona ngempela ukuthi iyiphi la efuna ukuyibamba ngempela. Hey. Hey, ani zinkunzi nina mina ngivuma nina. Uthe amadoda engahlule ngimuhle ngizihlalele. Jerusalem mzokhanyayo. Sikhona ka 0604807164. Hayi ngena ninkunzi zami ngiyanivuma. Siyakwamukela ezwini sawubona
1: yedwade
0: hello
1: masake ngokubabezeni naleyo phathaenye manje ayindizela kwedwede
0: iyazwela
1: yandizela hayi
0: abantu bayibona le phathi heyi futhi niyakwazi abantu bayibona le phathi engiyishoyo yazi abantu bayibona Le phathi le ngisho ukuthi hayi ngeke. Oh kuthiwa bafundza umawa oh Nkosi yami uyayibona ke ikhona i-background ekhona le yokubeka ukudla ekamereni baze bakubophe kanje kuthiwa bafuza umama i-background yomuntu iyinkinga iyahamba ihamba imshaye izani inkunzi zami nginilindele la nginilindele ibhalani leyo

0: Name is Nondlobani ke khaya. Enganale ngaze ngiyibuza ukuthi Mholi wekhaya. Bayithi lento kuba umholi wekhaya. Awe ma, thina sizodla ubhontshisi nekabishi. Awu sengamshiya phansi, wabakithi. Ngivele ngayibona ke le. Ungathothi kwawona lowo bhontshisi nekabishi into eyithengelwa wena. Anondle nje lapha nalapha ya. Futhi mayethandile nkosi. Nilaleleni. Kodwa ungangalisika iqathula ubona. Ukade ushintsha ubhontshisi ushintsha ikabisi. Nali iqatha liyanuka futhi iwusulupheka isikhathi eside lizoke lunukele. Awusaco ayi. Yazi ngathi uba kuyenzeka bengoke ngithi awume ngeke ngivule nje ngingene emzini yabantu one by one. Ngiyabingelela nonke ezweni lomzansi, chasi sikunzima shame. Kodwa ke ngiyabonga kulo mama othi ke akayindawo. Asihlale mama uma siphuma sonke ke kuzosala ba. Okay. Yes. Ayi manje siphamba ngomunye ushuni ke. Asidudulane la. Cha kodwa ngeke uphathe impintshisi 4 itende mamdodo. Itende liyalungiswa ukuze livuke. Impintshisi ilizofa kakhulu uthole usuyalidinga amakhosikazi impilo imnande tendeni weyingotho umbankazi ehotelu mankazi yangithi usho kona nje udadewenu la uthi udadewenu la endlini itende alisavuki kodwa usenezinto alezisho ukuthi uyalapha nalapha yikho ke sefaka impintshisi phela akangidakasa mankazi sithile isikhathi kona wemankazi ufuna ngikhulume manje uchazile udadewenu la ukuthi into emenza iphathe le mpintshisi iyona la iphumele ekhaya eyizela la engasa fidwa ngayo mengisho kanjalo kodwa sekunokuhamba nje esikhaleni nawe ucindezela usawoti okusho ukuthi kahle kahle selivuka kwenye indawo itene ngcono yini ngingene ngempintshisi ilingavuki indawo. Sawubona mamdodo ngeke izinto ezenziwa abanye obabo ayi ngiyozikhohlwa ngeke ayibo ngisamangela izinto engizizwayo siyathusa ngampela kodwa ngicela ukuthi wena ke mawuyindoda ulalele njengamanje uyayibona labo wrong abenzekayo just tick ukuthi ke kwena ozokwenza kanje uyezo ube netick nje ukuthi wena uzokwenza kangcono ngoba uyezo uthi hayi ayizwakali le nto.
1: Yebo dodo ninjani? Hayi siyezwa sisi, hayi ivubeleni impela. Hayi vubelani sisi ningakhali kodwa kusasa, avubelani nje waphela namhlanje ngiyabona ukuthi hayi anikhuzi nifuna ukuzoxoshelana ukuthi nina nizinkunzi kanjani njengoba nibizana ngenkunzi, nizinkunzi kanjani emadodeni okusho ukuthi lapho ke u-50-50. Hayi cha, sibumile ke inkunzi zingakhali kodwa, zingakhali kodwa ngoba phela nalabo abakhulu nalokho okukhulunywa ngabo nje bayezwa. Uyabona nje le nto le akuyonto ehlekisayo le yokuthi kungathiwa kungazobeza emsakazweni ukuthi ulokhuza unkosikazi wadonsa impentshe sikuhlekiswe ngaleyo nto wadonsa impentshe efuna ukubamba amankwahla endoda. Angithi manje bavubeleka abantu, sesabazofa ngempela wedoda. Basazofa ngoba akekho umuntu ba
0: asikhuthaza ukufa bhuti yabona ke wena uyakwenye singazange siye kuyona la sizovundula into ezikhona ey'ndlini wena nje ususe kufeni uyabona ke lo soya kuyona asikho lapho kodwa umama oyedwa ukhipha isitori yes ngento eyenzeka endlini yakhe njengamanje nawo abanye bayavela kuyenzeka okusho ukuthi into ekhona vele isho izokwakha kodwa ngithe mina akeke bavumbuke bakhulume ngoba bakhona bese angifuni leti mangabe sokhuluma ngodaba oluthinta i-gender bese bakhona i-gender ezoba sensitive ngoba la emsakazweni sithinta yonke i-gender angifuni ukuthi kube kanjalo ngoba makwabanye bayathula balalele bathule balalele kubuhlungu njalo uma ngabe sekweyinye i-gender ibiseke ivula vele bakhona lento esikhuluma ngayo abaphumi bakhofe out izinto ezikhona endlini ngeke size sizibalekele izinto ezikhona ungathi unenkinga wedwa kanti baningi eyokufaka ize nawe anhlobo zange siyiphathe kodwa mina ngizovundulula abantu abaphila le mpilo ukuthi ikhona

0: so nje ezinye izinto zeyinkinga ngoba abanye abayisebenzisa kahle ifoni amadoda thola ukuthi usuke egweva nayo nje enqaba nayo nje noma kuyilungelo lakhe phela ngoba yakhe ifoni futhi i-office lakhe kodwa kwesinye isikhathi kubonto yabona ke lo uneyinkinga ke iningi lo khona izinto agxuma nazo la ifonini abona ukuthi zingawuchitha zuqede lo muzi lokho ke ngithi ke kumina amadoda awenza njalo awayiyeke loo nto leyo ayokuhlukumeza umuntu wesifazane uma uzothi unaye ugcina manje kunabantu futhi uphinde o-chat-a nabo uthandana nabo la emafonini ngoba lokho ukhombisa ukungathembeki ngampela so nje abakuyeke lokho naye umama ngicabanga ukuthi ufunde isifundo sokuthi ifoni yendoda akufanele uyijwayele kakhulu ngoba leyo nto leyo iphathisa wena ubuhlungu izwisa wena ubuhlungu indoda kwesinye isikhathi uma esibokona abantu besilisa abathi uma sebebona babanjiwe bese beba nokugive up ethi umuntu ngoba sengibambile vele hhayi engilokhu ngiloku ngiyale nale yebo kunjalo noma hhayi akunjalo uyawona ngesikhathi ephika into ekhona wena uyaqhubeka usala nobuhlungu ngoba uyambotha ukuphika into ekhona so nje uma uyindoda thembeka thembeka nje uma uyindoda ifoni yakho nje ayihlala etafuleni la uthembeke nje uma ngabe ikhala uthi ibambe mama uma uyindoda ngampela kodwa nabo abantu besifazane bayeke lento yokuthi behlukumeze ngoba lento mina ake angenza lento sesidoda ngumuntu onqenayo ukudelete kwesinye isikhathi thola ukuthi sengidelete ngoba ngibothe ifoni yami seyigcwele kuyimanga ngithi hayi ake ngidelete into engenamsebenzi la ngoba ayikho into engizoloko ngithi lento eyiyangilimaza uma ngiyibuka hayi angiyeni umuntu uma sedlule into yena udlulile so nje nami ngangaba nenkinga ukuthi umuntu abamba amameseji amadala yebo kwakuwuthando kodwa amadala angayifunda yonke wabamba kusekuqaleni ngathi noma esengibhavumulela ngemibuzo ukuthi wafundileni yebo kwakunjalo hawu ungathi kwakunjalo wamna ngizwa amagama anje ngathi mina cha kwakuyimpunya kwachaza kuyiphi date wachaza ama message awasho ngathi mina awuthi kukhombise funda le message yokugcina naleya kwakubhaliwe futhi lapha kubonakala ukuthi kunento engahambi kahle la labantu laba sebeyachelelana kodwa akazange ifike lapho wagcina sengibiza ngamagama amambi ngokuzazi kwami ukuthi angikho lapho ngiphila naye yedwa yena usengibeka ukuthi ngangamtsheli ngane into enisizikhuluma ukuthi kanti nginomuntu yangihlala kabuhlungu lonto ukuthi nangumuntu engifunza abantu engasekho kubona uyini inkinga ngagcina ke manje sengenza into e-wrong kanti ifoni yami ngangikhululekile ngayo ngagcina sengifunda ukuthi ifoni yami fanele ihlezini ethethini so nje nabo bayakwazi ukuphambana nazo abantu besifazane kodwa ke nathi madoda sifundeni ukubaqotho siba amadoda mase uthatha isinqumo sokuthatha umuntu bhekana nalowo muntu ifoni yakho wazi ukuthi amagama othando aphuma efonini ayophuma ngalowo muntu osunayo ngoba nayo lo nto leyo iyakwazi ukuthi ilimaze umuzi wakho ngenxa yokungathembeki kwakho yilokho nje engingakusho ngithi nje nxa sekumama indlela okwenzeke ngayo ubaba lo akazama ukuthi abe indoda akesukusheba ebese indoda emdala usesithathile isinqumo sokuba nomfazi akabhekane naye ke so nje bafowethu asifundeni ukuthembeka nabo abantu besifazane bafunda ukuthi uma ethatha ifoni yakho akakulindele nokuthi uzonqaba nayo ngoba wazi ukuthi kuneyimfihlo zenu eneyikhuluma zamadoda engabadingi bona njengabantu besifazane bengabi nalento yokuthi uma ivula ifoni uzofica ukuthi usebhanqiwe ngaso sonke isikhathi ngoba bayilimaza bona ngiyabonga
1: ya sanibona kanjani kuzilomzansi ake ngiphawule lapha ezikwehlela esikhulunywayo noma ngempela ngiyangazisho ngempela ukuthi ubani okhulumayo kodwa ngicela ukuphawula lapha ezikwehlela esikhulunywayo kunzima kakhulu ngempela esikhathi samanje nabakhona ngempela ukubhika abantu besifazane bephila ngempela kabuhlungu kanjena nabantu abasuke bephilisana nabo ezothandweni nokuphila ngempela nabantu besilisa abaselfish njalo njalo umuntu osisa ngempela ukwazi ngempela ukukhulumela ukudla nokwazi ngempela ukukhulumela into esizwiswayo ekhaya njalo njalo ezena enhloko into enjengalalezo ngempela noma abesizwakala ithuse ngokukhulu kusabisa inzima ke lento ngoba ilimala ngempela nalakhona esekuthenda ukhule ngempela ekhaya njani elikhulisa njani lukho khona ngempela amakhaya ngempela abaningi uzothi ngempela uma ngabe iqala ekhula insizwa ekhaya ekhula ngempela uthothi ngempela iyona egijima emkhulu emabhodweni iyona ngempela etholakala nokuphinde ibheke ngempela ukuthi abaphakile ngempela abaphake inyama engakanani njalo loo nto ngempela iyahambahambe uthothi insizwa noma ngabe iyakhula ekukhuleni kwayo nokugcina ngempela ba nomona kwezinto ngempela engafanele ibe nomona nazo nokugcina ngempela kuneyinsizwa namhlanje zinemizi zisaziganile kodwa uthothi ngempela iyinsizwa uthothi noma iphakelwa ngempela insizwa ethothi iyinyama ephakelwa zona iphakelwe iyinyama 3 kodwa iyiney'ngane zigcwele igceke konke lokho kubuwula nalakhona iyinsizwa ethanda khona ukudla ngempela lakhona iyicina sekelela abantu besifane phansi ngendlela enza ngayo kunzima ngempela uma usuqala usuzwa ngempela ukuthi kuhamba ngalendlela ekuhamba ngayo la mnyango kunzima ngempela iy'nsizwa ezama ngempela ukuthi zibuyise umnsizwa zibuke iy'nsizwa zikwazi ukumela umnsizwa insizwa ngempela ekazi yatholakala ngempela into efana njenganaleyo la khona ngempela insizwa ukhulumela ukudla hayi akukhaze ngempela kwenzakala lokho akukhaze nje nhlobonhlobo.
2: Sawubona sis Dondo, ngibingelele nabalaleli bezilomzansi, sikhuluma nohlengi wembanjwa endaweni yasemadimeni yo. Ngaze ngamdabukela lo mama unobaba ofihla ukudla kuwadrop, Nkosi yami moyo ingcwele. Ungaze ngenze njani? Ungazibana zona iy'ngane kwenzeka njani? Hayi kodwa uma usufihla ukudla endaweni enento zokugqoka. Lapho kushuthi nje u-invite iy'ntuthane ukuthi zizogcwala kuwodrobe. Hayi ngeke lowo mama, mina bese nguyeni ngiyiphumele noma ibhojwana lami ngipheke nabantwana bami menginabantwana. Akuseyona-ke phela indoda. Indoda efihla ukudla. Hayi ngiyabonga sisi.
3: Ngibingelele Dodo, ngibingelele nabalali bezomzansi uSandile kaNdlovu nanta kuhlohlwe emaplazini. Hey, hayi Dodo zamangalisa lezi nto ekhulunywa abantu la. Dodo angazi mina fethu ukuthi abanye abantu banjani. Abana mina Dodo sikhule thina ubaba wethu wahamba sishiya sibancane sakhuliswa ubaba wethu esebenza emajalidini. So mina Dodo I was wishing ukuthi empilweni yami ingane zami zingasafarisha ngabe khona ingane ezala imina neyosafarisha nanokuthi empilweni yami umuntu onginey'ngane naye okunkosikazi wami noma engineyngane naye angasafarishi andamayinimi ukuthi ube ney'ngane zami sithole impilo kuphela impilo kanzima. Iy'ngane zami ziyi-first priority empilweni yami, so angicabangi ukuthi kunento engingayidla iy'ngane zami zingayidli ibe nokudla okuthiwa akungadliwa. Ngithenga izinto mina la enye into ngicele ukuyithenga ngingayidla kuyidla leyo nto ngoba banjani isebenzela ngibuye ngama-weekend ngiyihambele mangiyi-off. So le amadoda anomona kangaka agade ukudla nhloboni amadoda la zibe nebhoda indoda ezolidla lodwa ipheke into ingayidlile ingane. Hayi bafethu ngeke kusama amadoda ayilwane ayekhuliswe phi labantu abanjalo ngoba phela esikhathini samanje ngisho ubona into ufisele ingane yakho udla kanjani ingane zakho zingayidli into zikubukele. Hayi ngeke bafithi akubona abantu laba yilwane ngalokuthiwa amadoda kubona amadoda la yilwane lawo. Umuntu nje onomona okhulumela ukudla umuntu wesilisa ungafisa ingane zakhe kweve nokudla iy'ngane zakhe nomkakhe. Hhayi akubona amadoda ilwane lawo Dodo, kubona nje amadoda la izilwane lezi ndoda ingane ethi yona ingadla uphuthu nesopa ingane yayidla inyama ngani ngoba indoda ayifuni ubona ingane yayilambile. Amadoda anjani lawa? Ngoba phela iy'ngane uma sisebenza sisebenzela zona sodla iy'ngane nemindeni yethu. Lo kuthi usebenza ukuthi uncishe iy'ngane ukudla, hhayi ngeke, hhayi hhayi unzima emhlabeni. Kuyabonga.
2: Sanibona mamdodo, sanibona izinlumzansi bonke abalaleli. Hhayi ngiyayizwa indaba iyashisa. Ngiyabadabula abantu abanabakhwenyana baphila kabuhlungu sadlula khona-ke thina kuleyo ndaba. Umuntu akuphushe khumbula ngolunye usuku engake ngawisa impeto ngaba phansi ngavuka ngayicosha ngathatha ingubo yami ngambatha bese sibatha ingubo ey'hlukene. Hhayi-ke nayo futhi le nkinga yamafoni ngayikhuza kumunye emndenini wami ifune umakoti yonke into umfana umkhwena wakhe ayikhuluma noma kuthi ukhuluma noma wakhe noma kuthi ukhuluma nodadewabo kuphuma kumakoti noma kuthi uyikhuluma nabangani bakhe mhlawumbe basemsebenzini ematekisini kuphuma kumakoti yonke into ngathi ngiyaqala ubona intombazane nje

0: into nami kwenzeka lokho ngoba lento igcina imicabanisi futhi kuphuma idumbu ngoba ndimbona futhi akanazo iy'mpihla thina ngobe singasekwazi ukumfonela nabanye iy'nhlobo zakhe ngithi hayi sesiyasaba ukumfonela ngoba umakoti wakhe uzoze kuthiwa sithi sithi noma kuthiwa ufisa ukucelani kuyena akukho bukuthola uma intombazane le ekhohlakele yasema-respect le ntombazane manje ayiphuzi kutshwala ilala kamhlola iyomakoti njalo iyaphuza umfana akaphuze idrayivela akwazi ukuphuza ukuthi angaphuzi utshwala esebenza idrayive hhayi kumakoti ungene eshiye etshwaleni adelela adelela ashiye iy'ngane ey'ncane ahambe ematshwaleni iyolandwa lapho ahambe umkhweni wakhe ayomlanda umlandelane ngoba ingawuhlale ney'ngane wena we kwaze kwanzima emhlabeni ngibuke nabanye bami beshwayana la kubanga unkosikazi nendoda ha ngijesu kuyabonga mina ngoba uyahambele entabeni kade ivele ingangidingi ingasangidingi 25 years ihlale entabeni siyayilanda ukusishonile sazoyingcwaba ngiyabonga hhayi ibambeni bantu abami kuyolunga kwabanye kuyolunga nje nithi nibambile benithandaza unkulunkulu kunzima emshadweni siyabonga kunzima umfana iganile kunzima intombazane iganile akukho ngcono siyabonga thank you benosuku oluhle
1: hayi ngibingelele sisidode kuwena mphathi wohlelo kanye nabalaleli bezi lomzansi hhayi iyamangalisa le ndoda kunamadoda ahlaze ethulukala nje hawu kahleni bakwethu la kuyakhulunywa lana kukhulunywa futhi indaba e-right impela ngoba thina abantu besilisa impela hhayi sibuye singenzi kahle kwesinye isikhathi so manje angazi abantu besilisa ngempela bahlezi bethunukala nje koze kube yinini ngempela umuntu angafuni ukwamukela iqiniso njengoba linjalo mina nje engizokusho nje eyi siyamadoda-ke siyekeni ngempela le nto esiyenzayo ngoba phela thina siyama-role model sabaholi emzini esiyakhile imizi yobaba so uma ngabe sophilisa abafazi bethu namakhosikazi ethu le mpilo yokuthi ukhombisa ubugovu nje ukuthi wena nje hhayi uyisidla kudla nje sendoda indoda enjani naleyo engacabanga ukuthi la ndlini kuyadliwa iy'ngane efanele mazondliwe nomfazi ondliwe uthenge nje ukudla nje uyabona umfazi apheke kudliwe kube mnandi hhayi ukuthi wena nje uyindoda engangeneki nje kwisihlamlilo nje emzini wakho ngempela ngempela le nto ayilunganga ngempela thina madoda ke sizame ukuyiyeka yonke ndoda ngempela ke siyiphathiso kwabantu besilisa and abalizo unkulunkulu bazoba ngabaholi sibe yisibonelo esihle ey'nganeni esiyizele kuthi nalabo esibathathile sabasuse makubo singabaphathi kabi singabaphathi kabuhlungu kodwa sibathande sibanakekele sibanike konke ekufanele sibanike kona ngiyabonga sesidoda
2: izwi lomzansi FM izwi lomzansi FM.

0: Sawubona sesidoda. Anonymous lo khulumayo. Cha sesidoda uyaluza udaba olubekile. Lwengqothofu. Kodwa manje sesidoda mangilize udaba lukamama. Umama ubeke udaba olwenziwa ubaba ekhaya olungekho right. Ubaba uhamba ayodlela yedwa ekamerweni. Ahambe nokudla esinkwe esidlela ekamerweni. Kodwa manje le nto yonke le maphuzu abekwayo inombuzo phakathi le nto. Iy'tori ey'ngaphelele lezi amaphuzu nje kuphela abekwayo.
1: Akusona isitori esisibekile. I-comment loza naye. Akusona isitori esisibekile makuqala i-show Nkosi yami akusisona. Isitori esize naso ungizwe ngibiza nabanye bekuyisitori sikamama. Othubaba mangabe enze izinto kuhlale kuyena owehlela ngezantsi njalo kodwa kube kuyena ohlale sephutheni. Esize nasi sona leso ukuthi njengamanje uthi ziyabukana ke endlini ngoba naye ke manje ukhetha ukuthi angabe salithatha lelo side ukuthi ehle ukuthi hayi inkosi impela ziyabukana ke kokukhulumisa umunye. Ungizwa bengibiza abanye ukuthi ake niveze ke nani leyo ke evelile oyichazayo bese kuyicomment yomunye naye kade veza olwakhe udaba relating story nibesibeka la. Bengibuza ukuthi iyiphi into eyakwenza waze wafika la esinqomweni wasithathu uyayizwa indaba ngoba phela khona lento ukuthi push to the limit uthi yabo la enough is enough. Esona story bese sibekile. Kuthi nangu mama manje naye esephakame ngabe uyehla. Engize ngadayi masuse ukuthi uthathe isibindi kanjalo futhi usukusuka ngothofu. Ngaze ngagcina sengishintsha ngathi hayi shukuthi usuka inkunzi ke nawe. Ngaze ngathi zimbili futhi sesisendlini manje inkunzi ngoba umama akasafuni ukushona phansi uthi hey ngikhathele mamdodo. Worst part of all ine cheating phakathi. Babodlaka abantu besifazane ke baveza izinto ezibakhathazayo njengoba kusinozipho esesinikeza ama-advice. Yo sinozipho siyabonga ngawo. Siyabonga sithanda sezulu. Siyabonga. And into engithanda ngawo uyasho futhi ukuthi akekho umkhethela ukuthi akaphume. Futhi noma futhi usuphuma awutshelwa umuntu ukuthi hayi uzamile. Yes, uthi abanye uzuyachaza ukuthi abanye baphuma khona kubuhlungu kunjalo kungemnandi. Aga advise umuntu ukuthi akaphume wazwashera ngisho lwakho dami. Injalo nje mntaka baba ayikanjalo. Most abantu laba bayevuleleka Nkosi yami. Nani nendlela yokuvuleleka ukubona ukuthi awuwedwa. Into endlala ngisho lokuthi makhona nawe okufana kusiza nako kuveze. Bakuvezileke namhlanje. Into ebe umehluko namhlanje yazini. Umthamo wabantu abaveze into yabo. Babe baningi. Akuvamisile ukuthi kube kanjalo. Abantu bahleze beyivalela ngaphakathi noma usulibekile udaba. Mhlawumbe kuvela ababili abathathu or five abasho. But namhlanje umthamo uye wabamningi. Leyonto ithi kumina okusho ukuthi kusazomela siqhubeke nama neindlela zokuzama kungazi ukubuyisa lanto ye first love ebantwini ngoba kuyacaca ukuthi ukhona undonakele ukhona undonakele isithando uma abantu

singena ngaye ke uZiyanda umama Ziyanda Ntinika ethi kulihlathi lethu Thixo ungamandla ethu la siphelelwa khona ngamandla uyafika yena abe uncedo lwethu la sibona khona ukuthi akusahambi kahle uyafika yena abe ludondolo lwethu khumbula athi uDavide wena uNkulunkulu uyinqaba yami ungamandla ami ngumsimelelo wami ngoba kuyenzeka ukuthi udlule esimweni bese engathi namadola kasaqini kahle bese uyakhumbula ukuthi kukhona lo owudondolo kuwe ukhona lo oyinqaba yakho khona lo ophephela kuyena noma ngabe izivunguvungu ziyavika noma ngabe kuyakunetha bese uyasho nje ukuthi ulihlathi lethu Thixo ungamandla ethu ekakekeni konke kwethu wena uyafika ube luncedo ukuthi wena uluncedo usinceda ngenyaniso ngiyawuthanda ke lo mhlabeleli mina Nkosi yami bayangazi abasesontweni ngiyawuthanda lo mhlabeleli ngoba ngiwuzwa ka-100 anganoma bakhona nabangizwayo ngiwuzwa

0: Letu fagazi ngalengelosi umakadoshu libadoshi usutha manesta palastu apartmento sefamati inglosi kababa nomama ethi mabdede kumnyama kuvela ukkhanya indlela zamazi vuleke bazalwane lengelosi angathi ukuthi ngeke ngikhone ukubala konke kunenge lokunye ngihle ngikubala ngoba kudala sihlangana nemprofeti ngelinye ilanga ngisuka la kunento engenzelayo nomakadoshi ngisuka eAmsterdam ngiyaye KZN asese KZN kuphela angiyazi indlela ngafona ifoni yami yabanjwa ngibabusobiya ngathi ngicela ungithandazise babe angithwale yena yongibeka ngiyagula ngikwazi nokusukuma ngayincenga ngathi uma ngifika le ngathi ngambona athi nango babe ngihlale ngimbona ku-TV ngaqonda kuye ngamtshela baba angazi ngizolala kuphi ngoba uma ngisuka la ngifika le ngo-4 either half past 4 ngisuka ekuseni ekhaya ngo-6 wathi umprofethi wathi babusobiya sambe ngiyokubeka la uzolala khona wangikhapha wayongibeka wathi imali yokubhadara bhadara make ngabhadara angazi ngiyodlani anginakho ngisho ngizokudla kubiza isimo kodwa bazalwane ngathi uma sengiphakathi lapha endlini sengilele ngathi makadosha ngilozi kamprofethi angazi ngizodlani kodwa ngizolala la ngiphinde ngivuke kusasa ngiye enkonzweni ngiphinde ngiphume enkonzweni ngibuye ngilale ngiphinde ngivuke the next day ikhathi ngibuyele ekhaya angazi ngizodlala kodwa ngeke ngidle ngizodla wena ebazalwane umakhadoshi wangenzela isimanga ngathi nje sengilala ngabona ikokrosha elikhulu khona laphakathi ehotela la ngichashe khona phela ligijima liyongena phasi embhedi ngagicika ngafika ngasekugcineni ngahlisa inyawo ngathi le kokrosha lizongiluma akulaleka kuvele phela ngiyagula uma ngithi ngiyalihlola ikokorosha hayi bo ikokorosha liphume libaleke longena ethoyilethi la maphepha kepha liqale licashe ngephepha ngithi angisuse la maphepha shothi maningi la makokorosha uma ngithi ngithinda amaphepha is just 175 rand bazalwane ngalala ngathi nje ngilosi kamprofethi babamangala nale hotela ngoba nginamahloni nale ngelosi selo mnyaka waka-5 ngilandela inglosi kamprofethi okwesibili umntwanami nango-December bengisekhaya bazoze bangiqoshe vele kuningi kakhulu bengikumprofethi ngigula ngafika le ngakhuleka umprofethi achamuke ejozi ayogeza izandla ngalesi khathi athandaza nje ngasizakala lapho ngasizakala mne asathandaza umprofethi ngaphila isiprofethi wasisho lapha wathi ukhona behlabela ingoma ethi inkosi ngifihle incaba yami ngize ngitofika la namanje lo sengilasolo lo muntu ngiyamuza ukuthi inkosi ngifihle incaba yami kwakungiyimi loyo ngithi uma ngihleli lapha esitulweni ngithi bangibona sengibandla kodwa khona la kodwa ngeke mina ngibandle bazalwane okwenzeka ngalolo suku lolo uma ngiphenduka ngibuyele ekhaya hhayi umprofethi wayesengenzele ngoba wayengenze njalo wayengitshelile kodwa ngizangabe nankinga ngoba ngangazi ukuthi phambi kwamakhadoshi uma ngiklini akunandaba uma ngijika ngibuyele ekhaya umntanami usemsebenzini uxoshwa la ungena la bamkhipha ngala izimfomoni ungena ngapha ngomakhadoshi nje kuningi bazalwane kuningi ngengikwazi nokukuceda ngiyayibonga le ngelosi ngicela iqhubeke ingenzele njalo ngiyabonga
1: bhulukutu yafika lafika ibhubesi laseThekwini emkhondo hhayi amakhaza bawezwile amen umamchili lo ulanhlabathi ngiqala ukumbona umprofethi ku-TV Hey ngayithanda le ndoda. Ngoba nazi ukuthi baningi kodwa ngayithanda ngayilandela ngithule ngakhulumi namuntu. Kanti le ngilozi izongizuza yangizuza bazalwane. Ngimlandele ukuqala kwami ukumbona ukumlandela ngimlandele empangeni ku 1-on-1 ngigula bazalwane ngigula. Ngingakwazi ukuhamba inyawo zivuvukele zingaka. Ngifuna ukutshela basemkhondo ukuthi kuyaphilwa. Angisiyena mina wasemkhondo ngwalezansi kuyaphilwa ngangizakwethu ngangakwazi ukufaka isicathulo ngathi mangingena kumprofethi umprofethi wangitshela ukuthi yini after that wathi angihambe ngithenge izinto engizoyisebenzisa ngiphakamisa kakhulu ugcobo lembiza ngayiphuza lembiza ngathi mangiqeda ukuyiphuza cishe kwaba yi-3 days ngawuza umehluko bese ngihlupha abazukulu ngokuthi njalo mangihlele sofeni ntambama ngibuke izindaba noma ngibuke umprofethi ngithi abangimasaji inyawo bazalwane ngayiphuza for 3 days ngawuza umehluko ngakuqala manje ngahamba endlini hayi bona kusengifaka nama-morning shoes ngafaka ney'cathulo njengoba namanje sengifaka ama-boots sengiyakazi

0: Nina next, ngai parame sugobo, luga prophet who was maman. Always two, ngamlandela futhi kwaNongoma. Ngaphinde ngamlandela eJozini, kusekhaya ke eJozini bazalwane. EJozini ke bazalwane, ngizophakamisa ugcobo lwakhona. Bakhithika bazalwane. Hey, bayakhithika abathakathi. Ngifuna ukuntshela namhlanje. Bayakhithika bayaphela. Uzumangale kwawena ukuthi kwenze njani nalona pho? Hawu nalona. Bakhithika like this. Ngizokuphakamisa lolu gcobo ukuthi njengoba usula diliza yonke into kade uyiphethe imbizi ezingasebenzi ziyeke. Thatha kimi lanhlabathi. Yekela konke. Mana ngengilozi kamakhadoshi ulibhadoshi iyasebenza webazalwane. Uma ngihamba kuzoyibuza umuntu uhamba ngani lo mama. Uma ngihamba mina ngiyayihlupha le ngilozi. Makhadoshi anginamali mina. Nakho manje kuthiwa uya endaweni ethile ngifuna ukuya ngempela. 1 2 3 ngiyayithola imali ngifike lapho ngifuna khona umakhadoshi. Isizathu ngiyayazi imisebenzi yakhe. Themba ke nawe hlale ethembeni ungumama. Sihluphekile bazalwane kakhulu. Sihluphekile kakhulu. Okwesi-3 okokugcina-ke. Kuthe nje mangibuya eJozini. Cishe kuphele iviki ngeza umntanami athi upheshe ifoni ngena imessage. Athi uthi uvula ifoni wathi, "Hawu makhadosha!" Ho, mbuze mina makhadosha ophele hleze edunyiswa yimi ngedwa la endlini. Yeyini wena osubiza umakhadosha wami? I-oyami phela mina umakhadosha ukwazi mamani. Wemama nkosi yami bangifakela imeseji bathangiza emsebenzini. Sadumisa umakhadoshi indlu yonke. Aleluya bazalwane. Namanje usemsebenzini. Uthema yeqala ngithi uyazi mawuqala emsebenzini ukuthi kunzima. Ufana nesididi. Shuthi mayeqala mayebuya athi nje athi mehlale sofeni athi we ngaze ngafa ukukhathala. Ngithi ubobiza ingilozi kamakhadoshi kwelula izokwelula. Imlulile ke bazalwane inkilozi kamakhadoshi ulibhadoshi uyasebenza namanje uthi sekuse khaya hayi okunye ngokuthula ngokuzayo haleluya
1: kulutu sanibonani bazalwane mina ngizobonga amanzi nje sobambe TV njalo nje mayethu umprofeti thandaza kunye nami ubamba amanzi ngiyawabonga amanzi inkilozi kamakhadoshi Neyingane zami eyigulayo sigula sonke endlini siphathwa inyawo asizile amanzi siyambonga ubaba ngoba seze wasondela wazofika nala kithi emkhondo siyabonga kwingilosi yamakhadoshi amen ngiyabonga
2: ulukutu hey bazalwane nami ngithi ngiyayibingelela ingilosi yamakhadoshi ngibekelele noprofethi angangeni bazalwane Bazalwane mina ingenzeleke lengilosi kakhulu. Kuningi esengenzele kona bazalwane. Ngoba ukucala kwami kuyibona ngayibona ku TV bazalwane. 2024. Ngahamba ngaye eDurban bazalwane. Nganginenkinga ke bazalwane nemntanami angawuthola umsebenzi, afundile aqedile bazalwane. Aye ngisho university. Wabuya umntwana wadakwa utshwala nami ngangazi ukuthi kwenze njani bazalwane. Kanti nje kumprofeti yafika aqhazeka yonke ngohlaba bathakathi bazalwane ngoba ngazi nangimthenga uhlaba bathakathi hayi wangenzela bazalwane wangenzela nami ngamangala ukuthi kwenzakalani phinde bazalwane ngibonga ingilosi bazalwane kubantu abakumntanami loseMaritzburg hayi bazalwane ipromotion nje bazalwane ngenkonzo yevula amasango eDurban bazalwane Ngathi nangibuya umntana wami kwa-announce igama lakhe ahlela e-P3D futhi wasothola i-promotion e-Maritzburg wathenga imoto bazalwane yazi kambe bazalwane bekunganamoto kodwa ngengilosi ngengilosi bazalwane ngiyayibonga futhi bazalwane nawukhuluma ungasho sikhulu kude uthi khulu kude Iza kwenzela bazalwane lengilozi ngisho imali angesweli ngisho emsebenzini imali yakhuphuka nje ngingazi ukuthi khuphuka kanjani Ngiyayibonga bazalwane lengilosi ingenzeni.

sekulesi isikhathi ke mina nawe la sesizohlukana khona sesikhuphukela khona siya entabeni ungibambele nje amanzi akho kanye nesibani sakho bese siya emkhulekweni. Before siye emkhulekweni kunento nje engifisa ukuthi ngishare nawe namhlanje lapha na ku Genesis 1 indabana nje noma

Taniwe wena ngamazulu unkulunkulu uthanda noma thina sesingazithandi uyasithanda unkulunkulu noma ngabe isimo sesingavumi namhlanje kuseni ngizomemezela unkulunkulu ozwayo ngizomemezela unkulunkulu othanda nayo ngizomemezela unkulunkulu ongadelani lengelo siyangena nalangafanele khona ingene igulu kudela ibalande abathatha into zakho namhlanje abagqimela impumelelo yakho namhlanje ey'ndumeni zabathakathi siyangena iyangena le ngelosi iyobhidliza konke ingelosi kababa izongena nala kuthiwa khona akufanele ingene khona iyongena igulu kudele ngoba izobamba ukuphila kwakho izokulethela iy'mpendulo usukhale isikhathi eside usukhale isikhathi esiningi namhlanje uthi unkulunkulu hamba ngala mandla onawo hamba wena qhawe namandla hamba uyophumelela remember wena ungaphezu komnqobi wena udalelwe ukunqoba asikho isikhali esilolele wena siyakuphumelela namhlanje kuseni bantwana bengelosi bantwana besithunywa hambani ngala mandla enawo hambani niyophumelela engathi ngelosi kababa ingahamba nani emakhaya la niyakhona noma ngabe ikuphi la niyakhona inibambe inikhusele abanye bazoya emisebenzini ekuseni abanye bazoya kuphi kuphi lapho eyakhona engathi ngelosi makadoshi ngaba nawe ikubambe ikukhusele wena abanye bakhona bahlele emakhandleleni namhlanje kunezinto ezimba bazizwile baba bapholise la manxeba baba wena ungunkulunkulu ozwayo wena uyindoda yabafelokazi wena ungumondli wey'ntandane kukhona abantu namhlanje abasele budengwane abangenawo ngisho amakhaya abanye abanayo ngisho abazali nkulunkulu wethu wena wathi wena uyindoda yabafelokazi wathi wena ungumondli wey'ntandane namhlanje nkulunkulu wethu uzobondla athi uyasondla uyasigcina wena ungumalusi olungile wena nkulunkulu lihlathu lethu thixo ngamandla ethu noma sesiphelelwa ngamandla wena uyafika ube luncedo siyabonga ke ngelosi kababa siyabonga namhlanje kuseni we bow before your throne of grace oh God siyabamba umpetho wengubo yakho siyosinda thina kuzoma noma ziphi izigulo ezisemzimbeni yethu bayonqede baphuze la manzi nkulunkulu bese beyasinda bayophuza la manzi baba wethu bese beyaphila bazothola iy'mpendulo zabo namhlanje we hoping for something new we hoping for the greater exploit hamba ngala mandla onawo uyophumelela ngoba mkhulu lo ngakuwe kunalo sezweni khumbula la ungena khona uthi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya iy'ndlela zakho mayivuleke iy'ndlela zakho mayikhanye usho umemeze lengelosi kababa uthi mukhaliyende yendelele muka sutha manesta balasta but mino sepamate ake ngibonge kakhulu bazalwane ngiyabonga engathi unkulunkulu womusa ngaba kunye nani uthathe loo manzi akho uwaphuze bese uba khandlela lakho sakhuleka nawe futhi kusasa same time same place engathi unkulunkulu kababa ngangigcina nilondoloze anipholise amanxeba omi unonkululeko ngakachila umamthu isibongo ngicela ukunishiya la anginishiyi nodwa nazi ukuthi inkulunkulu womusa uhleze nani ubaba wethu uyasithanda ubaba umprofethi ukwazi mamane the only lion in Durban unithanda kakhulu isibusiso sakhe usibeka phezu kwekhanda lenu njengamanje nisale kahle